nama tsuyo tanda shuwar dharam sali pyo shini duwa tsobay lamwa namna tona wey kano wan duwa samwa namda ka sen dhubu ziye kachan ching rungde kani tiringi nganzo pyo lirim chitang nyo shu zimba tang nama tsuyo nganzo lirim sanshi nao teru tuji se shu tang sanyi gya tu jere shu yin diha rungde kani lirim chima te kiasa dilirin e jingsi nao wey sanyu ka sen dhubu ziye